0: revival, revival, revival. The Fountain of Life, Catholic Evangelical Outreach, Nino Anda, Bolo ak St. Charles Luanga Parish, Dilen Yegal, Nyeti Fani Revival bu andak dole bi ñoy am. Tem bi moy, ñu delo wat loter bi nga xamne mom lañ tas. Jele ko ci tere bu sela bi, ci Boogie First Kings chapter 18 verse 30. Ki nga xamne moy jiti ñaani moy Reverend Father John Mendy, ak ki nga xamne nak moy bokk ak mom moy Reverend Father Yenes Mane. Bes bi kañ la, fanweri fan ak ben ci wéri July ak ben fan ci wéri August atum 2026 bi. Wattu bi di jurom benni wattu bes bu neka. Ñew len da Yalla barker len te dolel len Yesu modi borom bi.
1: Bessinji bu fa aci ayete de kak na lente prim na sembati timan jako kakoro witere na kak tu radio nching witinja radio Peter Gomez West Coast unu banda kak kwenye wanka jent aci unu au ci uler unkai balur mak ti ubiranja aci uler wi mei na sembati kajipananinja Achi uleri mei, daka juk kom kristong, pap linch andara. Achi uleri mei, daka chikma kwa ina simbati, kare njawi, karanda mas ndan chende baka chi. Akao nyan kaat pruka chint, pneti kaat pruka chint. Akao nyan chi baka chi, moban uleri, kleinta chintu. Nende mas ndan chende baka chi, masimbati, I want to chirip nyakana ninja ti uraju West Coast ti program pikanjaka pi ubarare katoa manawon ubarare katoa manawon a Yesu Kristu blirul chun ubarare chun buga chun ufach betinji ko chit umpei uler we undata week pa wipi chikman prima jugu Na simbati na lempi bati nutia. Na simbati Jacob. Na simbati Abraham. Na simbati Isaac. Uler piwan. Duana chintu. Kilentu. Nteiti. Kilent achintu. Unu damas. Gwori kwas. Kapari ngeminis kuntaja. Gwant. Putepte ngwori kwas nulon. Achi uleru la watwi. Achi uleru nkaiba lur mak. Purion daka chikumban. Wela nuraju. Kupuripuwa kilara. Otabanta wala kak. Ochim ngale papu ka. Kwa imeku chikumban. Kara uleru nchiba kiji. Chitinda masrin. Ma. Kijam taban kuchikumban. Prim na simbati. Tipile ntu pimbuata napi. Unchima njako. Kupuripu kolirin. Mon pare ci ko lu ngono mbanji ko porir pa ka o radio muton wimme atuaba puriam tabandek ko chikman ko layer o libru gent ne manjako ngal mi lata blair ko chikman bi o layla bi ti manjako ti plant pi mbok napi ajam tenya jipan ti plant pi mbok napi nyandute kay ci sukye ci su Nyandu teka lento kulento. Nyandu teka kapibano. Kiterin kemene. Kwewe jakon. Ujente kalonti uwaso. Ate ujentri dibato ni uwe jato. So the mas na chindi bakachi. Achia yeti nekak. Sam Gomez. Na lent prim manjako. Prim na simbati ni manjako. Witere nukaka ti West Coast. Nchi uraju Peter Gomez. Da chungnya asinu nan chiribati anjo baran am baranu ni pies pimwelonde pe am baranu ti koimchi ti korolonde woni biki kan chikumanu biki bleng tun ni koimchi karolonde kak ti pubos gambia ti baranu pies pimtiji piti gambia ti a pies chump koime unda kati gambia ti yes chung koime unda ataran Para me mwolo ndi pia siti Gambia ti. Ode nyam pies mu da bonka kuntanira. Tipu bos Gambia pi. Te fau. Nyana simbati. Manteler ka chiti pu bos Gambia ti. Te onu ka chiba nyambi kim meki. Onu ka kau wakti na simbati. Onu ka chiba nyambi kim meki. Onu ka kau wakti na simbati. Onu ka chiba nyambi kim meki. Onu ka te prim na simbati ti Gambia ti. Ajugu banyamba danji ki prim na simbati. Bukaranju me. Akaan gokongi mengi. Bukaro. Bukarongul ti koi mei. Bukatu mewel. Mena mei prim na simbati. Na kuka kablal na simbati. Tena purir piyanda arti prim na simbati. Pikantiji pi pies. Pikantiji pi malilia. Pikantiji pi manteler. Prim na simbati. Achi ubira. Prim na simbati. Achi ufach. Prim na simbati. Achi koi mei. Kaumpu chiri ulugu mnyana jin. Papu tu nyana mtanun. Nichi nyani mei ka kau lugum. Ulugu muar. Anyana simbati. Na simbati katankinja. Tigabi achi vlingu tun. Na simbati katunja. Taka chibanyambi kimeke. Taka yanda atu ngana simbati. Kara uleru nchiba kichi. Na simbati na tiji pia siti Gambia ti. Na simbati na tiji mantelo siti Gambia ti. Na simbati na linchan grisi ya ti Gambia ti. Na simbati na tuan te primi Yesu. Kalara ti uburu nchi bakachi ti Gambia ti. Pabuka panchipi bakachi. Buka kaufach. Pabuka panchipi bakachi. Buka kapubura. Pabuka panchipi bakachi. Buka winufach. Pabuka panchipi bakachi. Panirikram. Puboka panchi pibakachi. Buka nyeje. Ti ufachi. Ti ucheti. Nyana simbati. Biki meki biesat. Bachiri ulo ptanti ule ripua. Na simbati kwa ulo kulipies. Biki meki butija nengi kuka mufu. Na simbati kabura mbukul. Biki meki butija nengi kongi mengi. Achingu kwa unjabula. Na simbati kabura mbukul. Na nyana simbati. Banchi ikiri ulo ptanti. Niki meki vichiri tamabiesat. Na simbati na tiji pies. Na simbati na ulamu kulu pies. Na simbati na ulamu kulu bira ulawi. Na simbati na kati ukulu. Diba kabi bachibi bakachi. Na simbati na uli pies. Kwa ulamu kulu pies ti umuri bachibi bakachi. Tika timi Yesu Kristo. Na nyana simbati. Pies na simbati katanki banyana. Ti umuri bachibi bakachi. Bilegu tu. Na simbati karaban. Kamufu kwa arataki. Pati familia panchipi bakachi. Nyana simbati tibu fabun tandibi. Biki meki buka te primu. Na simbati ya jugu. Primu ka nyaji ngibira ukula. Primu ka chiri nguasu ukula. Primu ka larti nguasu ukula. Ate buku roko imi ngali ipa bukulu pro. Para uleru nchi iba kichi. Para mewe chuna jugu. Ajugu nanditi kaba. Ajugu pies. Ajugu upira. Nyana simbati. Upira uka chiri banyano. Biki meki bichiri kram. Buka winufachi. Tika timi Yesu Kristu naburan. Nyambu tukaka. Tibu fabu ntandibi. Primu ka bi. Tepi jint. Primu ka bi. Tepi nyeji nguasa banyamba jina. Biki kanchiku mambiki. Ti Gambia ti. Ni utandi Gambia bilingtu. Manchoku lempu kubara. Kram. Ti ubira banyamba jina. Manchoku lempu usetane. Ti ubira banyamba jina. Nyana simba ti. Kakasukulu kwa wanta. Kakasunguasukulu kwa wanta. Wasu kule kachu wasu ime. Kachu wasu na simbati. Wasu bengala. Tina simbati. Wasu bengala. Tiba nyamba jin. Wasu mantelera. Tiba nyamba jin. Ajugu manyan. Gambia. De chindicho. Ajugu manyan. Ufach. Uchiti Gambia ti. Ajugu manyan. Prim na simbati. Kalarsi pupuka panchipi bakachi. Yesu. Chunu barari. Yesu. Chumbuga. Yesu chunubira. Katinyani kanyaji pusie na simbati. Ate nirantnul Kristo. Anyana simbati. Banyan. Kayekram pubura. Tipachinati. Pubura chitritulon tuko. Pubura chitrindalo nyan. Unchitiba Yesu Kristo. Ambara nutibu fabantaniwe ajugu. Asimbati primu. Kati primu pimepe. Kayanda arti ubira banyan. Tibu fabantani. Banyan koi. Ti Yesu Kristo naburan. Amen. Betini na chungu kuntanira. Tandira ka ten koi mera ka juku. Chu Yesu. chum namanani ubira Kristo. Yesu chum namanani ubira Kristo. Yesu chum namanani ubira Kristo. Koira kroiba kro Kristo. Aki koi me taka win koi Yesu role njaiba. Taka win bichi Yesu. Taka chi bichi bumantawan. Taka chi buror bina robunk. Taka chi kombi na chibi. Puryo ndaka chibanyambi kimeki. Katim kimeki. Achi katim Kristo. Ki andarsi ubiranja. Ubiranja. Pichi kom. Yesu Kristo. Na buoran. Na chatarinja ere cross. Komu to ere kujuku ontandi. Naka jondi jotri ubuk. Ubuku chak. Ubuku pita uchak. Tika tawarika tabanta. Tipremi ntajangi tabo. Niplole. Aja. Wichon kwa imei. Mdura, mdua, papuro. Parame Kristo, anoraru, anawulu upiba nani, wimkai pufit. Yinkri, duankombi Kristo dobi. Wichun kwa ime, Kristo nguduwe kruwe, na simba tia ruinja, ti abukula, na wilinja yi, beinula, kerua, puriwa ndaka chibichi, Kristo. Apana ninja rikram. Puriwa ndaka yandar ti ufache. Tipisie nulo. Kristo ruija. Na jampise. Kristo ruija. Ana jama wichu kwa ime. Mdua papuro. We mdua mpapuro. Papichi kom Yesu Kristo. Na nora rui. Ana wulu piba nani. We mkai pifit. We mkai pifit. Katko blombichi. Bingi kabi penamana. Kat bulombi chi. Bingi kabi pichi. Kom Kristo. Kat bulombi chi. Bingi kabi pichi. Jabi ke meki na karuka tim. Yesu Kristo. Ge kapu jai. Apiba na koi me. Ge kapuro. Ojama koi nge kampuro. Pichi pichi we. Pichi pichi Yesu Kristo. Yesu wilinja. Unamana ni pichi Kristo. Kat bulombi chi kak. Birab kechibi, umpatwi nebichi Yesu Kristo. Beti nji uchimja mchini nyani meki ya Grisia. Mchini nyani me mjauma, mbostiar. Mchini nyani me mjauma, mdokwe mkai proti Grisia. Bufambichi bimchibon. Bufambichi bimchibon. Gekapu chibichi Yesu Kristo. Gekapu jiu, karo komu toka angu duwe. Gedwe rikram, gepatisi. Na simba tia pati sinja rikram. Na simba tia pati sinja rikram. Ti ufosa aboku lunchi Yesu Kristo. Akaono libri jitilenti ya. Ne aboku na simba ti. Abipa pa choku lempu njabole. Ti ubira banyamba jini. Ufamu lempu. We unjabole tuun ti ubira banyamba jini. Ufamu lempu. We unjabole tuun. Banjapu fetu bichibu mutabun. Bichi unjabula yekra. Mabichi na simbati. Bichi Yesu Kristo yekra. Akao nyanja umamanchi Kristo. Njaki ya manchikom Yesu Kristo. Uchinja mji manchikristo. Njaki ya mchikom Yesu Kristo. Hawleri memja mchikom Yesu Kristo. Banya haka tenu. Ne mchihanku bichi Yesu Kristo. Ane mchihanku na ya chochirin. Ane mchihanku na ruka timdina. Akaba chuma likimiki. Bija bichi Kristo. Mabichikom Katim din, mchikomba ya Greece ya rin, bichita bichi Yesu Kristo, belawandere ni bichi Yesu Kristo, brekaro kwe Yesu ngalu iku Yesu bukul pichi. Olibus lehti nja du buku John uchaka, teka tawara katabantan, tiprim paja. Ajoma nyana jay baka jay, na kuchiri na siembati, akapu chikom bichi Yesu Kristo. Uchi mjama mchiri na siembati, mjama mchinyana siembati, mkapu chikom bichi Yesu Kristo. Parame Yesu Kristo, na nje na simbati yel yulun, na nje achie buku na simbati. Nula chikombi chi na simbati bina chibi. Uleri na chi nyana jini, tuumundui. Kati bulombi chi, bime vina kupati pichi, achibi chi na simbati. Hakane oni jabu kulu, chimwe dawinin, ndawina simbati. Uchi kwa nchi ibari purorin, achikuwa ina simbati jewindo. Bichi na simbati, bulibina chibun. Bufambi chibi mkabu mpichi, nyani memdama mchi Kristo. Bufambi chibi mkabumbichi, mkabichi kombichi Kristo, mkabichi kombichi Yesu Kristo, chitika yangri seri, chitika juku libu ujentrin. Chete kajo ku libru yinten. Hakao libru yinten lente nja. Chete pu terin. Manan te yena rot. Nako nam kalo ni mionko. Nako ate. Rot. Chete pu terin. Ku libru yinten lente nja. Hojo mawai. Tu buku Ephesians. Teka tawara kanyanatan. Te prim pu chak te pu tabantan. Ajo mamanda chibanya babuku na siembati. Bekina ngale beke. That Ronu Jitu Mak, comp nam com nununu. That Chianu Bira Bungal, combi Christu Nalinjabi. And a willy benul, pound don gujubanja. A jackandirinjabi jackambi maybe, be jackambi lilalban. Been a jackandirinjabi, tundo, bungalbinangalinjabi, tizin na siembati. Ajoma way, o chim jomam ti, na siembati a ruinjaba bukul. Na sembati ruinja wa babukula. Ajoma yenda chiba buku na sembati beke na ngale beke. Na sembati ya ngale nja. Kano libri ujante John 3:16. Jikatawa ulibri John. Tikatawa kwa ajante. Tiprimu taja ne paji. Mafiara nyana chiba kichi. Hakapu meprimpu mtapi. Hakapu meprimpu mtapi. Kana uliru nchiba kichi. Para manjani jipa mbatireki. Karupirimpu mtapi. Ajoma na sembati ya ngale mbundu maka. Hana utani ya buku na lole. Na fiara sinuri kanyam. Maka kaubira onditika ba. Bangana sembati pa banyamba jini. Dika musalira po ba. Da choko mba nyambi ki megira ka pata sana simbati. Unjabu laka falinja. Uchai ka falinja. Bagu kongu chuma laka falinja. Daka utisa ka fatu na simbati ufet. Me na simbati ka musalira po fatu banyanu ufet. Banga na simbati pa banyanu ufet. Deka musalira po ba. Deka musalira po ba. Hanajawai na simbati. Ya choko mba buku na simbati. Biki meki bichiba feti Yesu Kristu. Nei. Bikina sembati ngalwiki. Imetanki, anem janka wa yetu buru. Anem janka sinu buru. Anem janka ninu buru. Mana sembati ngala sinuka buru. Mana sembati ngala yetuka buru. Mana sembati ngala untabuka buru. Mana sembati ngala banyanka buru. Banyamba jinka buru. Mana sembati nika musa lepo buru. Mana sembati nika musa lepo buru. Auchina sembati ngalo. Hammo prim na sembati. Hamyanda arti ungal prim na sembati. Tu ungal ti prim na sembati. Ham chibi chibi mebia chibi chi Yesu Kristo. Wei nyana jiyela ontiwi. Nyana jiyela antidura. Nyana jiyela antidura. Unjabuli yela antidura. Uchai yela antidura. Balugumi yela antidura tiwi. Pawipu chinyana simbati, mkapi chibi chi Yesu Kristo. Akamduwe, papi chibi chibi mtawo. Kamduwe, paprobi Yesu krobi. Kamduwe, papi ngal, papi ngal na simbati. Papi ngal na simbati, ni uwasu, ni uwejatu, ni bichi ubling, ni ufoso ubling, tikoi kroi bakro. Yera ni na simbati burumba yeti nji. Yera ni na simbati burumba yeti nji. Ojoma Yesu. Nge kapu chom, pe trapu jimalire, pe kamandire kombi onaka nam kom Yesu Kristu. Ajoma Yesu Kristu, anchiwe ubira, achibichi ubira bengala. Nge kapu chibichiwe ubira bengala, kombi Yesu Kristu ngale njabi. Yesu Kristu angale njabi. Akana yanda atu kota nchiti bakichi. Ti upika raparna ole. Ti pijutra na parna ole. Ti ika raparna ole. Ti undo wini nchi. Babu ngalbi na kari njabi banditi wikapa. Parame bengalbi muta nchue. Bengalbi mebi. Nasema ti ngalas ninya ampi nyema. Nasema ti ngalas ninya ampi aburwa. Nasema ti ngalas ninya ampi pikara. Nasema ti ngali nyana chibakichi. Papu kau ubira unditi kapa. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Abuku na simbati down nyana lonchiti kaka. Nimeka ulu obira unditika ba. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Chirna pene, chirna nyitar, chirna lonyan. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Apunaka pimepi kika achina kalondi Yesu Kristo. Punaka panditu pika ba tuunufan ulerime mpate sati umundui. Pawipu kapunaka panditu pika ba achika lonti banyambi kimeki buka Yesu Kristo. Imethne mchagna ya grisi ya rena. Ana Yesu Kristo achiru wasu. Ana mchibi chibi mebi na simbati du papi chibi chi Yesu Kristo. Papi chiwe pichi Yesu Kristo. Papi chi Yesu Kristo. A Yesu jawe omange kaprom ge kapu ngalir kom yeso ngal jabi ana wole benul je kam benul o do wininji bachumala chiba ya grisia bachumala chiba nyaka biki kriston ma nyani me a chi kriston ka katba ngal pa chintulo nchete bichi yesu kristo nchete ko yesu pibawi panjapu chiba nyambi kimeki daga chiko ime unama nani bichule tumundu wi akan katimi kristian aponi tuwe unama nani bujaba wimba nyambi kimeki baka wakti yesu kristo buka rokombi yesu kristo buka chandar kompi yesu kristo buka led prim na sema tipi kompi yesu kristo ufosa chire bukul abaja biki bichikalon for fourth Yesu Christ. Dika musa le po parte so ko ne nulo Yesu Christ na boran. Ne nulo Yesu Christ na boran. A Yesu piban. Di livre sen. A joy. A jomo chi kom nji nan chi na boran. Ne na jokaninda. Nyawinde tiaitiem. O chi kom nji nan chi na jokan. Ni na boran inda. Nyawinde utiaitim. Uchi nyawinde tiem. Unkrinda karum probut. Papu nyaw bachintinde baloni tiem. Da kaprokom upiba nani wimpiba ninduwi. Tienda. Bindoli ndibia nyawinde tiem. Yesu piba witiba feti Yesu Kristo. Apiba ne. Kwa ime Yesu doru bukulu. O piba nani umuton. Panyana chiba kachi. Chiripu chiundo benu rin. Nyana chiba kachi nge kaprom. Nge kaproro ba chintinja. Yesu piba. Nengalu china patisa bukulo. Dikimeki ukarukando ulepu na simbati. Je kristo nge kaprom. Nge kabutu pichiba nyambi kimeki. Naka piba mbinyala. Bi Yesu kristo piba mbi. Daka chiba nyambi ki meki raka dor ba chintinja. Bi Yesu Kristu rorin jabi. Daka chiba nyambi ki ngepi raka nyala ba juban. Kau Yesu biti ku umundui. Parame kati nyani mei na njei manchina jent. Kati nyani mei na njei chit na juban. Ki chiba juban bilie ngi tepe na kupantandipi. Ma undopu fosa bingalde na simbati. Ni prim na simbati pira kujuku pikara unu chiba kache. Uweja tu jint. Wime achirinja. Katu injo onda kachiba nyambi kimeki. Ujuba nkate kakumba nirinja kaka. Gekate kachiba luo kati ujuba. Ujabu le kate karandu randa ninja. Parame ulugum na simbati. Uweja tu na simbati. Unchirinja. Akaunyana chiba kachi. Dori ba chintu. Kristo nga chwe. Achimpu ngalo. Kombi Kristo ngali njabi. Kristo nga chwe. Achipu natra chintu. Papuro kwe mne uyandarwi. Tungana simbati. Kristo nga chwe. Achipu njabu tinkler. Akaunyana chibi chibi mnebi. Mkapu chwe. Bichibu ngalo. Parmena simbati biliru achibu ngala. Ananjea chinyana simbati akapu chinyambu ngala. Ananjea chikristong akapu chinyambu ngala. A Yesu jau chinda ngala. Kwambi ngali ndibi. Denu mundu kameu barari ilishu kumba fetin. Ngala. Njonki nibla chintu. Kanyibla baka chintu. Na simbati nandu njai. Achina simbati bengalo. Na simbati nandu njai. Achina simbati na wili njai batanka. Akangu kapu tankler. Akangu kapu ngaler. Akangu kapu natler. Akangu kapu wina chintu. Ulimta lenti njanei. Dori ya chintu brun. Pala kuroro beno. Chumbu ka kristo. Chumbu chibi nge kabi pichi. Chumbu chibi mebi unama nani. Bichi kristo. Dindaka wine. o fosa na simba te ka cininja bangar na simba te ka cininja ai ke pus na simba te ka cininja mamilir ka cininja pe jam pus ka cininja para me ke ngal pe nam pe chibi chi kristo na dunjai na norarinjai ke kap norar butu pa cininja panja pe ka ufawa na simba te panjapo kapiela na simbati panjapo puril punat papro ko ina simbati ngalun ko japro ifuda ka chibanya ambiki meke daka chibchi yesu kristo yesu apiban ko imenge kapichi pichi kom yesu kristo pichi kom yesu kristo du book john tikatora untaje ni kwant te prem tajan guant nik bakr ajama ma willing to owalo da ngaller da kap ngaller kombi ngalindi ma willing to owalo otowalo chwe o mane kaprom ngalana chintu atenda kap ngaller kombi ngalindi ngalana chintu Uchimja mchi Kristo, mkapu ngala chintu. Uchimja mchi Kristo. Kikapu ngala.

But I could say, well, on the ball for church, on the ball for choir. Bichi in the chico jom. The chibu hom bichi. Begin the ball for choir and the yellow. Befin the ball for choir and the common tail. Account. Kangrisa kabalurmak. Panjab chicken man koi me. Nyana simbati nan duwe. Pap leint prim na simbati chitirimul. Kikap roko ime onk na simbati ya leint inja. Akam prim na simbati. Chitika juku ingris. Chitika me plaint. Achubira. Yes, you are a minyaka na anindik. Achu fach, uchu bira. Akamprim na simbati, tipa yir, tipa kir. Awitis ngu kobliyeng tu. Uchiru wasu awitis. Uchiru wajatu awitis. Uchiru uliafu awitis. Akana jama wutani irimind. Wutani irim ya yisamba moju bliyeng tu. Kam chitirimilon. Rimna simbati, china simbati. Rimna simbati, achu bira. Rimna simbati, achu fach. Hakam yandar chu ungana simbati. Ungana simbati, chupi yandar chu tuana simbati. Ule ringi mobi utuana simbati. Yandar chu ungana simbati. O tuana simbati, mchi rimna simbati, kwa ulu blipal tinyana jini. Kwa ulu me, mchi wina simbati tinyana jini. Kawul bengal, banditi kabati nguas, banyamba chino. Akaw yesu joma. Ma wali ndi tuwa uwalo. Ntap ngala chintu. Chiriki jaki ya, oh, datan, ajaki ya mka. Mkap ngala chintu. Mkap rom, mkap ngala chintu. Oche mchiribiga, mkap ngala chintu. Chiribrat krat. Mkap ngala nyana nchiba kachi. Param purit pa me, nyani na simbati bari. Atem purit pa me, nyani na simbati ngale. Atem na simbati, tika musa lir pa bari nyan. Na simbati, ngalatu koi kroi, teli land. Uchim china juban, na simbati ngalumak, ma ngalatu juban. Kana ngale pa boran. Kau yesu bi. Gichiba juban. Ulimita jawa ule ringu wame chiba juban. Na chata rinja rekros. Chitule ringi chiba bajentala. Panyaki Yesu Kristo. Pantulapi rekros. Tiju mpu jentala tuubira banyamba jina. Nyaki Yesu Kristo. Nyopo kujubancha. Akawunyana chiba kichi. Bufambi chibi mchibon. Kafamka jiri. Kim tijiko. Yesu Kristo anaki uchaya wiki ida kabira kanyakanan undo kajiri Yesu Kristo na kajiri uchaya chue bichi Yesu Kristo ni bichi unjabul tuubira banyamba jini.

0: Nah, ani jai. Yo ham gane lubahrek laidef. Vita tamate bi defa ne saf te basi benachin domoda chu te fulla defnak te dafa homa chur.
1: My darling, you never cease to amaze me.
2: Only the best for you, my husband. It has a rich aroma and taste. It is so smooth with a thickness that blends well with every dish. It is the best in the market. It is available in all supermarkets and local markets. Try the best and you'll be back for more. Vega, better food for better life.
3: Yo, no def. Yagi meni ku am stressed.
4: Suma credit bi jehna. Magi won ci ay waxtan yu kraw.
3: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
4: Lebal ma. Loy lolu.
3: Waaw, waaw, malako wax. Afusel rek. Dem ñoy su xalidami. Mun nga aba ci lu tolloni jurom ben témèr sa buum la nexé nak.
4: Xaral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
3: Dedit, di nga pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
4: Tak tak rek
3: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mun nga def.
4: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
3: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
4: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
3: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi. Yel la fi nekkal.
4: Waaw, li gawna di. Kon afusel dal yombal na suma bes bi.
3: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
5: Afrizol, the Gambia's leading network.
6: You are in a moment in time right now where anything is possible because the great physician is here.
7: Waay mbokay ñu ngi leen amal xibaar gu ne baye ko Christ Embassy. Mo nekkani programme fajj buñu am ni mu tudda Healing Stream Life Healing Service ak Pastor Chris. Programme bi fajj bi ni dina wéci sa dunda bo ñëwé da nga dégglu kaddu Yalla ak ñi nga xamné tamit dañoo témoigner li nga xamné Yalla dafa def ci sen dunda sa bëss bi ñëw na